leka inko bio ena inko kwa bere jeme ne ba ejo me ne do e kuna ba keke obo mo to e come to e kwa to su ya to su di when I junior fi ba ina ho be ba don dun don me ho ye ze indo ji be a je come yo e fun ji ki di gi me ho ma I ka me a si don ro ngbe yo ngbe nu e ba nu gbe ti a jo ma so gbe a to ba ka I won na ho ni sa fun wo ho igbadanu fi e kwa na pon to yo no ya video e jo e to ayi so mo e da ton ku yo igbagba o ja ko ma gbe yo we so oji e ma pa on kaka yo e kun fi ri e to to yo be si ko me isu won to gbo won I da ton to ku e sun o je so ro jun je ji mo ro yen na jun jo e ji na ho to ba bo ti jon pa won ji re igbadanu un I pe bo ro na jun je ji me je mi